0: mi pon tou sa y deni. Don, ou pa ni l'ajan, ou pa ni yes fam, ou pa ni pilon, ou pa ni yes.
1: Yo le dem, alo ki mani, sa ka bay mwen. Mwen piton ba mwen mwote, mwen wè tou mwen mwen alè. Mwen a wè, mwen a li pop nan, mwen pop nan.